0: wo yakopon se wo mudi yakopon se tani batwa wa e kwan si die bi ni mu bi men kuku hia senyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma brabos na pima ma pem no manim bu pam ma men pima pam ma men kuma ni wo yesudi
1: amen ma hu ya bremu beso me frewa jemeso. And just a minute.

na wey ne bebia o ye wicked way bien dia o kan kan sembe bebia o o bien ne je sa dia ne dia ne bin ma o kan sembe fro ne no no ma I don't know se yo e kana ne go gra mu fi se bia tell ana o no na yo make stories no dey wetwo bia o kai ana bia on pe ko fo asa ma na se ko fo ne yi ba ni na ho yo bo di ni se sia ne wa hunu e fi o no an kasa kasa the late Lawrence o no ne nim ye to no de enti awo kase ni pa e te se e mbe ko te se the late Lawrence o ina isike ku ya bro che nya de ketua

Nasu mo ni kaura de wona mo ni sutire mrade se. Ukuto na ye ndi bia. Ni ya busa bia ka wo ho. Na mo wo urade na mani ta. Mo ni na urade so. Na mo ni kaura de wona ba ma o de wa kuma pe. Oh